An bel bose pou if den la goy pi se moun ki lan hard as hard, oso ya la. Osi se sa ki la bo white place la, bel bose pou zo tout. Sa ki la place old greedy la, mon chi la, bel bose pou osi. Sa ki a bo loto, sa ka kondwi loto, se tizof, maman ek papa. Ki kote tizof an ye, l'ekol ouvè la pou atchòlman. Eske yo ka fè homework yo? Fè 7 ans, se tizof an, di de kaye l'epizod sav ki kote yo ye.